0: Nggih, raris ngelimak punika ring Karangasem genahnya nih ring Dajan Bukit Wiyakti.
1: Dajan Bukit u Beleleng.
0: Nah, niki ampun.
1: Ring Beleleng akeh switra niki
0: napa-napa. Wiyakti. Nggih. Ma